Facebook page. And if you want to text us, there is Anchor 169. Save these numbers. 0929-571-3692. Okay, that's our official text line dito sa Anchor 169, ha? Just send us your message, feedback, and concern. Bisan asang program, ha? Text kailan asang number. Especially in this program, so what the Bible says, because I do really entertain live questions. If you have something to clarify sa itong discussion, or if you have something to ask outside sa itong discussion, hataga na ito naghigayon sa itong paghisgot dito ito ang programa. Okay? And then, greetings o song requests. Yes, magrantag mga song requests as long as available tas ng playlist. Ipang play na to natanan right after our program. Okay? So, nata diha. Always. And then, yes, good godly sound Christian music. Nata diha. As long as available ng kita, ipang play na to natanan. Greetings! Mention kin sa inyo mga kakaubanan diha. Asa manong paminok, itong i-greet diri on air and on line. Alright, so once again, mayang gabi, mayang pagpaminaw, mayang pagtanaw ninyo higala kay igsunan nga nagpaminaw, nagsunod, nagtanaw sa itong programa. As we continue our series of studies, again, we are still in our discussion, the doctrine of God or teachings of God. Mga pagtulunan ba? Doktrina, mahitungod sa Ginoo. Okay? Kinsa ug unsa siya nga Diyos. Giunsa niya pagpaila iyang kagalingon diha sa iyang pulong. So we can only kay mamangina, we can only know God pinagi diha sa iyang pulong, giunsa niya pag-reveal ang iyang kagalingon. All right? We cannot just know God to anything else or something else gawas diha sa iyang pulong, kay lisod man sa kayong magtagantag-antag nga ingon na ang Ginoo ang niresulta ana ang uban nga nagtagantagan nga mo na Ginoo kay naana magyuna natong tao nga muilatag na ay Ginoo. Okay? Ang uban sa pag-ilali lang nga na ay Ginoo, sayop nga Ginoo ang ilang gila. Nganuman wala sila nagbase giunsa sa Ginoo, sa nagmugna aning tanan, giunsa niya pagpaila iyang kagalingon diha pinaagi sa iyang pulong. O mo na igingon da sa Romans nga when they knew God, they glorify him not as God but became vain in their imaginations. All right? So, naana magyun na sa tao. Ang uban, gi-deny lang yun nga ngilahang pagtuo nga na'y Ginoo ba. Gi-deny na nila. So, kay, di mo ginamalimod. Okay? So, ang uban, they try to know God na sayop, kaya nga naman, wala man nagsubay sa basihanan. O giyon sa pagpaila sa Ginoo iyang kagalingon, nadiha sa iyang pulong. Man ang uban, nagtangantagan. Man ang uban, niabot nga magsimba og ribulto. Magsimba og mga bato. Magsimba og mga kahoy. Magsimba og mga bulawan, plata. Unsa pa nadiha. Nga no? Kay ilahang gila ang Ginoo, subay unsa ilahang gusto. Dili, subay unsa giingon diha sa iyang pulong. Okay? Maling kinahanglan tamo katun ani. Alright, because we are acquainting ourselves diha sa Diyos nga nagmugna aning tanan. Makita og dili makita. Diyos nga sinugdanan aning tanan. Alright? So, atana ha. Anya, ang atang topic, kay mama ni, ang atong subject ani, mahitungod man sa doctrine sa or pagtulunan may tungod sa Ginoo, di ba? Unya natas sa tuang topic karon, currently na to gihisgutan. That's all about ang gugma. Ang gugma sa Ginoo or the love of God. The love of God. All right. Mao ni to ang gisugdan that was last night. Okay? So, as we continue this discussion, hoping, again, every time, nga nata diri, sa programa, atong programa diri sa What the Bible Says, ready ta, always, sa atong pagkat-on, together with our King James Bible with us, notes, bullpen, ay kat-on man tani. Alright? Now, arita, ang gugma sa Ginoo, nihatag, nakahatag naman tani, introduction that was diba last night diba sa atong paghatag introduction ani

there's mga pipila ka mga verses nga to ang gihatag. I hope naka-take down taog notes ani kay mo lagi somebody would says nga ang love daw is the greatest nga thing diri sa kalibutan. Okay? But for us believers, followers of the Lord Jesus Christ, mga believers sa Bible ba? Okay? For us, from our point of view, love, ang gugma, mo na siya'y greatest nga butang diha sa Ginoo. Kay nga no gani? Kay kung wala ang gugma sa Ginoo, kung dili siya mo exercise o gugma, impasta ng tao. Kay nga no? Without love, unya ang Ginoo justice, human tatanan. Without love, unya ang Ginoo holy, butlag na ba'y mapili. Without love, unya ang Ginoo gamhanan, goodbye good. Okay? Mao nang ang gugma sa Ginoo, mao ni nag-inusarang paglaom natong mga makasasala. Okay? Mao nang ang atong pinaka-concern ani nga topic mahitungod sa gugma sa Ginoo sa pag-discover sa gugma sa Ginoo para nato. All right? So mao ni ha. So good ani last night. Again, I hope naka take down og notes sa pipila ka mga verses ng ipanghatag nato last night ha. Okay. Karon, arita, sugod ta. Ari sa tauna sa karakteristik, mga pipila ka mga characteristics sa gugma sa Ginoo. So may mga pipila day ka mga characteristics sa gugma sa Ginoo kay na may characteristics ang gugma sa Ginoo. Okay? Na kung maingon tag characteristics sa gugma sa Ginoo, ang expression ana lahi gyud na kay sa ato, kay kita sa pag-exercise nato og gugma bound man or base man or kanang naay subject man ang ato ang pag-exercise sa gugma sa ato ang pagkamakasasala. So mo yung tag ang Ginoo naay gugma diha niya kay for God is love man, ang characteristics sa iyang gugma lahi gyud kay sa ato Una sa tanan ana. Una sa tanan nga characteristic sa gugma sa Ginoo is eternal. Yes. Kinaunhan nga characteristics, kinaunhan nga characteristics sa gugma sa Ginoo eternal. O Jeremiah 31. Jeremiah 31 bersikulo 3. Niingon, Jeremiah 31, versikulo 3, kung maghisguta nga ang isa sa unang karakteristik or isa sa karakteristik sa gugma sa Ginoo, eternal man, atong basahon diri, kay ato mang basihan niya kung siya giingon da sa iyang pulong, kay mo malagi, nag-ila-ila ta sa Ginoo, atong ilhon ang Ginoo, ang basihan na nato ani, giyon sa niya pagpaila, pag-reveal ang iyang kaugalingon diha sa iyang pulong. Okay, so kung naghisgot man tarog gugma sa Ginoo, o isa sa karakteristik, o una nga karakteristik ng atong paghisgutan sa gugma sa Ginoo, eternal. O, asa may itong basahon ani? Kaning diri sa Jeremiah, sa mga encourage ko matagkaroon ng unya diri, mga naminaw sa radyo, kamong mga nada sa website, among mga nagtanaw sa Facebook, basa sad mo kay para makakita mo nga na diha atong gibasa gyud. Kung wala mo, naglakaw pa mo, nagbiyahe pa mo, nya naminaw mo, ilista lang kay para makuha ninyo ang verses nga atong ipanghatag, nya basahay nagabot sa inyo ha. Kung makita kag Biblia. Okay? Nya kung wa kay Biblia, palit og Biblia.
nya gi we highly encourage sa uban nga gusto mag, mag maka tag-iya o Biblia, palit mo nya kanang King James gyud. Okay, King James version of the Bible manay palitan ninyo. All right, kay gasto gani tag cellphone nga pila na kalibo to ang ipalit, ang uban gani pating mahala gyud nya ang punan ko. Okay, so balik ta ha, naghisgot ta mahitungod sa gugma sa Ginoo. Onya kay ang gugma sa Ginoo na may pipila ka mga characteristics lahi kaysa ato ang pag-exercise sa gugma kay mao lagi kitang tao. Yes, anyway, sa attributes nga tong gipanginahisgutan katong communicable ug incommunicable attributes, kaning gugma na belong ni siya sa communicable attributes, meaning attribute na sa Ginoo nga gi partake niya sa mga tao. So ang kung mag-ingon ang Biblia nga God is love, kanang love ana gipartake na niya sa mga or giimpart na niya diha sa mga katawhan, kit natong mga katawhan. So pwede sad ta mo exercise og love. Ang kalahian lang kay ang ato ang pag-exercise lagi sa dihang na fall ang tao sa pagpakasala, sa tanan natong pag-exercise, sa tanang giimpart sa or sa mga pipila ka mga giimpart sa Ginoo nga kanang naay attributes, subject na sa ato ang pagkamakasasala. Okay? Just like love. Lahi ramang yun. Kung kita mo exercise sa love, kay subject naman na sa ato ang pagkamakasasala. Pero sa dihang ang Ginoo, mo exercise siya love, mo ni ato mga makita, mga pipila ka mga karakteristik. Kung sa ganito kinaunhan, ang gugma sa Ginoo, unang karakteristik ng atong pag-isigutan, eternal. O, Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 3, o niingon, ang Ginoo may pakita sa karaang panahon, nganhi ka nako. Nga nagaingon, oo, ako nahigugma kanimo uban sa walay katapusang gugma. Grabe yan, no? I have loved thee with an everlasting love. Way katapusang gugma. Busa uban sa mahigugmaon, kaayo ako mibira kanimo. Okay, therefore with loving kindness have I drawn thee. All right? Maman, anyway, may gabi ninyo rin, maman. I know always mo listening diha sa Baklayon. Sa Gusay family, Kuya John, and to sa Gusay kids, happy listening nyo rin. Nag-comment rin sa Facebook Live. Alright? So, ingon ana nga klase nga gugma ang naa sa Ginoo sa pag-exercise niya gugma. Natiaw mo na, I have loved thee with an everlasting love. Walay katapusang gugma. Imagine na na ninyo. Okay? Unya, pinaagi ana nga walay katapusang gugma, maunay nibira nato. Mabay pagkaingon gud. Therefore with loving kindness have I drawn thee. Unsa bisaya pa na busa uban sa mahigugmaon kaayo. Mahigugmaong kaayo, loving kindness, ako mibira kanimo. Ingon ana nga klase nga gugma ang nibira nato. Okay? Makita nato diha nga naay drawing sa usa ka makasasala ngadto sa mga manluluwas. Gisulti na diha sa mga verse. Nganong ihang gibira ang mga makasasala? Nganong ihang gibira ang makasasala? Tungod sa iyahang gugma. Grabe no mo nang kung wala gyud ang gugma sa Ginoo, wa gyud ta. Luoy kay ang tao. Pasalamat gyud nga ang Ginoo na higugmag dako. Ngadto sa mga katawhan. Napaisa ka verse oh, Salmo. Maghisgotag isa karakteristik sa Ginoo, gugma sa Ginoo bang eternal, Salmo

gugmag mahigugmaong kaayo sa Ginoo, iyahang gibira ang mga makasasala, iyahang gibira ang makasasala. Unya, bulahan gyud ang tao, bulahan kaayo ang tao. Blessed is the man whom thou chosest. Bulahan ang tao imuhang gipili. Unya, causes iningon pagyud and causes to approach unto thee. Wala man gyud tao nga makaduol sa Ginoo og siya-siya ra. Wala oi. Nga nikilat lang na diha kalit niya, nakasabot ka pulong sa Ginoo niya, ningita ka Ginoo, kayo nagpagduol nganha kanimo. Kanabang gikos, kanabang gi... Ang English kay, causes to approach unto thee. Ginoo, good gihapon lagi nangitag pamaagi ana, nga no makaduol ta niya. Yahan na tanan. Okay? Mga nang gugmaha nga nagpalit, nagbayad na to. Maupo nang gugmaha ang nangita na to. Og nagdala na to the safe or to the place of safety. Mismo dito sa mercy seat. Maunang klase nga gugma. Kinsa? That's Jesus Christ. There was, hinumduman nato ni mga higala, na sa tanang na mga nagpaminaw, there was never a time nga sa diin ang Ginoo wala ni higugma sa iyang mga katawhan. Why? His love for us, His love for His people is eternal. So walay ni exist nga time, even to God's timeline. Walay time nga wala ni higugma ang Ginoo sa iyang mga katawhan. And there will never be a time when He will not love them. Di gyud na mo abot nga panahon, di gyud na mo abot nga higayon nga ang Ginoo di na mo higugma sa iyang mga katawhan. No. Ang giingon sa Ginoo, I have loved thee with an everlasting love. Ingon anang nga klase nga gugma na. So walay all throughout the existence of time nga nahunong ang gugma sa Ginoo para sa iyang mga katawhan. Okay? Gihigugma ta sa Ginoo, gihigugma sa Ginoo iyang mga katawhan before, even before wala pa ni exist ang tanan. Okay? Gihigugma na daan, naana nag-exist na daan ang gugma sa Ginoo para sa iyang mga katawhan. That's even before the foundation of the world. Ingon ana nga klase nga gugma na. Can you try to imagine? Unsang klase ng agugma? Ang everlasting life. Ang everlasting. Kana bang everlasting love sa Ginoo? Diha lang ba na ni exercise siya gugma sa dihang nisalig ta niya isip personal ug bugto man luwas? No. Ang everlasting love gani is boundless. That's even before the foundation of the world. Ingon ana nga klase nga agugma na. Wa na nahuno nga agugma. You see? That's the reason why bisan sa kita makasasala pa, si Kristo namatay na to. Why? Because God loved us with an everlasting love. Asama na makita, Romans chapter 5, verse number 8. But God commendeth His love toward us, gipadayag sa Ginoo ang iyang gugma nga ni kanato. In that, natungo di ana, while we were yet sinners, sa dihang kita makasasala pa, Christ died for us. Namatay si Kristo alang kanato. Nganong namatay si Kristo alang kanato? Because God loved us with an everlasting love. Boundless nga gugma nga gi-exercise sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan. Hinumduman nato ha. Kana nga gugma sa Ginoo para sa iyang mga katawhan, kana nga gugma sa Ginoo para sa iyang mga pinili, para sa iyang mga gihigugma or para natong iyang mga katawhan. Wala na nagsugod nga gugma sa diha.

ni salig tania, sadihang ni tuo tania, sadihang ni dawa tania isip atong personal ug bugto man luwas. Naa na nang gugmaha even before the foundation of the world. Even before throughout eternity. Everlasting love good. O ispilingan nala na ninyong everlasting love. Okay? So that's the first characteristics ha. Sa gugma sa Ginoo, unsa to? Unang characteristic sa gugma sa Ginoo, nga ang gugma sa Ginoo eternal. All right? Way kinutuban. Sakto man siguro no, eternal, way kinutuban. All right? Ikaduha. Arita. Ikaduha. Ikaduhang characteristic sa gugma sa Ginoo, nga ang gugma sa Ginoo again, immutable. Unsa ganito ning immutable? Dili mausabon. Wa gyud na walay naa nato nga makapausab sa gugma sa Ginoo. Nganong gihigugma sa ta sa Ginoo, wala sa inaa nato. Okay? Nganong kung maingon tag ang gugma sa Ginoo immutable or dili mausabon? Kay mismo sa iyang pagka-Diyos, siya sa iyang pagka-Diyos, dili man siya mausab. Di ba? Ito naman ang gisgutan, the immutability of God. Mismo sa iyang pagka-Diyos, dili siya mausab. Walay pagkamausabon na naadiha niya. Monang, there can be no change diha pud sa iyang gugma. O John chapter 13, Juan. Juan kapitulo 13. Okay? Ang Ginoo nga nag-exercise og gugma, dili siya mausabon. Monang ang iyang pag-exercise sa iyang gugma, dili sad na mausabon. Ingon ana diha ingon ana kay mao lagi na kita, di ba kanang naay kuan man ta naay ang ato ang pag-exercise sa gugma kay subject man sa ato ang pagkamakasasala. Manang kung ma-exercise ta gugma, usahay mausab. Labi na nagdepende na siya sa tao nga ato ang higugma. Okay? Usahay nindot kaayo kay depindis mga circumstances man na. Tinggugmaha kay gyud. Nya maabot pa panahon nga ang kanang gugmaha murag ma-fade. Ingon na ba? Kaya nga naman, subject na sa ato ang pagkamakasasala. To tell you, walay tao diring kalibutan na nga maka-exercise ingon ana nga klase nga gugma. Kaysa dihang ang Ginoo may na-exercise sa iyang paghigugma sa iyang mga katauhan, di gyud na mausab kay mismo siya, di man mausab. Okay, John chapter 13, Juan kapitulo 13. Versikulo 1, unsa may giingon diri? Bisaya lunlun atong basahon ani. Juan 13:1 karon sa wala pa ang pista. Karon sa wala pa ang pista sa pagsaylo, unsa man ni? Feast of the Passover, mao rin no? May pagkabisaya no pista sa pagsaylo, Feast of the Passover. Kaisa ra ni siya mahitabo sa isa ka tuig. Ika-14 adlaw sa unang bulan kani, pista sa pagsaylo or Feast of the Passover. This is commemorating what happened in Egypt during the time of Moses nga sadihang gipahawa na sila sa Ginoo gawa sa Ehipto padulong sa yutang saad. Okay? Kay aning tayma gipatay sa Ginoo tanang kinamagulangan nga anak tao man or mananap diha sa Ehipto. Ano siya? Feast of the Passover. Okay? Karon ingon ha, balik ko na ko basa ha. Ano gud to? Pipila ka mga background. Karon sa wala pa ang pista sa pagsaylo, sa diha nga si Jesus nahibalo nga ang iyang takna miabot na sa iyang sa diha nga si Jesus nahibalo nga ang iyang takna miabot na
nga siya gayod mobiya gikan ni ining kalibutana ngadto sa amahan, nga nahigugma sa mga iya nga ania sa kalibutan, siya nahigugma kanila ngadto sa katapusan. You see? The Father, sa dihang when the Lord Jesus Christ will depart of this world unto the Father, having loved His own which were in the world, He loved them unto the end. Ingon anak nga klase nga gugma na. Walay pagka mausabo na nga gugma. Love them unto the end. Ingon anak ng klase nga gugma. Alright? Ang gugma sa Ginoo para sa iyang mga katawhan ba? Walay sinugdanan, walay katapusan. Ngunana nga klase nga gugma na. Kaya nga naman, ang nang-exercise kay boundless man sad. Okay? Dili man siya bound to time. Eternal man siya. Manang ang gugma sa Ginoo para sa iyang mga katawhan had no beginning. And we can praise God for that. Grabe kanindot nga gugma. Wala sa katapusan. Mura rugurnag siya sa iyang kaugalingon, siya sa iyang pagka-Diyos, from everlasting to everlasting. Dili siguro nato na matugkad kay kita nga tao, finite being man ta, bound by time man ta, nga mga being. Pero ang Ginoo, yaha man na. It is like just God being Himself from everlasting to everlasting. Okay? Kaya balo mo unsay argument ni Apostle Paul ani sa security sa mga matag magtotoo? Ang uban ani di gyud kasabot? Ingon ani ay. Nganong di kasabot ang uban nga ang ato ang kaluwasan is secure? Okay? The security of our salvation ba? Assurance of our salvation. Okay? Duha ba yan na? Assurance of salvation o eternal security. Okay? Nay argument si Paul man ani kanang eternal security sa matag believers. Kay ang topic nga eternal security o assurance of salvation, ang assurance of salvation is ato ana nga side mga magtotoo. We have to know nga kita safety sa mga kamot sa Ginoo. Kay sa kamot sa Ginoo, we are eternally secure. Kita na. Ato anang trabaho nga mo assure or to be assured of sa ato ang kaluwasan. Mo nang niingon si John diha sa 1 John nga these things have I written unto you that ye may know. Para kamo masayo that ye kanang namoy kinabuhing walay katapusan na. Okay? Wali problema ang eternal security kaya ang Ginoo nga nisaad sa maong kaluwasan di man mausab. Alright? Maning kaning mga tao nga di kasabot o wagyod kasabot aning klase nga pagtulunan diha sa Biblia. Una sa tanan, di yun na sila kasabot kaya ang kaluwasan nila di man wa may klaro. Man, unsaon pagsabot nila sa eternal security, assurance of salvation, nga una sa tanan, kaning mga tawhana, wa may kaluwasan. Okay? Now, ang argument ni Apostle Paul sa eternal security, eternal security sa mga believers ba, kita, mga magtuo. Mauni ay, gibase na niya sa kamatuoran, nga nothing can separate us from the love of God. That's in Romans chapter 8. Walay makapahimulag nato sa gugma sa Ginoo. Grabe na ang argument ni Pablo. Basahon na to ah. Sige, Roma. Roma kapitulo 8. Roma kapitulo 8. Arita sugod sa bersikulo. Maning klase ng argumento ni Pablo, iyahang gi
yahanggi latag diha, yahanggi murbag yahanggi banig diha. Diha sa Roma kapitulo 8 magsugod ta sa bersikulo 35. Moaning klaseng argumento ha? Ningon diri Roma 8 bersikulo 35. Kinsa ba ang makapabulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? So pangutana si nangutana si Pablo, kinsa man ang makapabulag nato diha sa gugma gikan sa gugma ni Kristo? Kinsa man, unsa man? Unsa may makapabulag nato? Ingon si Pablo, ang kasakitan ba? O kalisdanan? O paglutos? O kagutom? O kahubo? O kakuyaw? O espada? Ingon sa naisulat, tungod ug alang kanimo kami gipamatay sa tibuok adlaw, kami giisip nga sama sa karniro nga para ihawon. Dili sa tanan niini nga mga buha butang, kita labaw pa kaysa mga mananaog, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. 38. Kay ako masaligon nga walay kamatayon, ni kinabuhi, ni mga anghel, ni mga punuan, ni mga gahom, ni mga butang karon, ni mga butang nga umabot, ni kahabugon, ni giladmon, ni bisan unsa pang uban nga minugna nga makapahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. So walay butang, walay nag-exist, walay bisan unsa nga pwedeng makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios nga anaa ni Ginoo nga kung maghisgot tag sovereignty. Kita mag-udisip po sa kanasod, we are a sovereign state. Alright? Pero kani ato ang pagka-sovereign state, it is not absolute. Okay? It is, ang ato ang pagka-sovereignya ba? Unsa may Bisaya sa sovereignya. Ang ato ang pagka-sovereign nga nasod, kita, Pilipinas, dili na siya absolute. Mabitaw lang sa atong paghisgot nga, isa sa atong paghisgot sa attribute sa Ginoo nga ang Ginoo independent, ato ginang nabalik-balik nga there's no one that's really, truly, absolutely independent, Ginoo lang. Mausad ni ang sovereign. Kay maybe we can say nga we as an sovereign state, makaingon ta sa nga sovereign ta nga nasod tungod kay natay kaugalingong balaod, natay kaugalingong mga functioning branches sa government, ingon ana, ug walay nasod nga nag-aong nato, ingon ana ang atong definition sa atong pagka-sovereign state. Okay? But, kung ang sovereignty na adiha sa Ginoo, or adto ta maghisgot sa pagka-sovereign sa Ginoo, that's absolute sovereignty. Okay? Kay kita mo ingon tag sovereign state ta, nagdepende man gihapon ta sa mga silingan nato nga mga nasod. Okay? So dili gyud absolute nga sovereignty ang gi-exercise nato as a state. All right? Pero sa dihang ang Ginoo, ikatulong nato nga topic nga ikatulong karakteristik sa gugma sa Ginoo, nga ang gugma sa Ginoo is sovereign. This is self-evident. Okay? Kay, again, God himself is sovereign man. Wala may kanang naay above niya nga didto siya mangayog decision or whatsoever ingon ana. When we say God himself is sovereign, that's consulting his own imperial pleasure. Siya sa iyang kaugalingon and working all things after the counsel of his own will. That's absolute sovereignty. Unsa ganito ng counsels? Mao na iyang purposes, mao na iyang decrees.
That's after his own

will. Okay? That is why ang sovereignty sa Ginoo is absolute, just like His independency. Okay? Now, God is sovereign, right? It sa dihang pag-establish na to sa pagka-sovereign sa Ginoo Himself, it is necessarily mo follow na dayo na nga ang iyahang gugma sa iyang pag-exercise sa iyahang gugma sovereign as well. Okay? He alone select the object sa iyahang gugma. Walay nagbuot ana bisan kinsa. Iyahan ang kaugalingong kabubuton kinsa iyahang higugmaon sa iyahang eternal love, sa iyahang immutable love. Iyahan ang choice. Ingon ana ang sovereignty sa Ginoo. Now when the Bible says he loves Jacob and hates Esau, kinsa may moingon sa Ginoo ngano man Lord, kinsa may maka-question sa Ginoo daw bi? Kinsa may maka-criticize sa Ginoo nganong ihang gihugma si Jacob, ihang gihate si Esau? Kinsa man bi? Sige. Kinsa ang maka question sa Ginoo nganong ihang giingon ana? Nganong wa na lang niya higugma ang duha? Nganong si Jacob raman ya nganong gihate man niya si Esau? Sige daw. Kinsa? Kinsa may maka-question sa Ginoo nga nganong iyahang gihigugma ang fallen sinners of human race? Unya nganong iya nganong wala niya higugma ang fallen angels? Sige daw, kinsa may maka-question ana? Ngano man nga ang iyahara man gihatag og chance ang mga katawhan nganong di man mga anghel? Kinsa may makalali sa Ginoo ana kung sa iyahang angayang buhaton? O mubalik ta sa ato ang verse nga ginabasa katong sa mahitungod sa kaluoy sa Ginoo katong dito sa Romans chapter 9 verse number 18 bitaw. Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will hardeneth. Walay maka-question sa Ginoo ana. Mana nga pag-abot sa Romans chapter 9 verse number 20. Oh. Wag yung makalali sa Ginoo ani nganong ingon na ano man Lord? Well, kinsa man taong ka? Kinsa man ka mo question sa Ginoo? Diya sa Romans chapter 9 verse number 20 oh. Nay. Kay sa mga series of revelation ani ni Apostle Paul, labi na pag-ingon diha, I will have mercy on whom I will mercy, compassion on whom I will compassion, sa pana diha, uban na diha, I will harden it whom I will harden it. Nya, who hath resist his will, ingon na. Pag-abot sa verse number 20, niingon yun, nga, nay, o man, noibib, bisaya, ganit, Cebuano, ganitong basahon, Roma, kapitulo 9, versikulo 18. Busa siya, Roma 9:20. Wala apan utaw, kinsa ba ikaw nga nagatubag batok sa Dios? Kinsa man ka nga mo question sa gi-exercise nga authority sa Ginoo? Kinsa man ta? Kinsa ba ikaw nga nagatubag batok sa Dios? Ang logic ni Paul ani ingon ani? Ang butang ba nga giumol magingon ngadto kaniya nga miumol ini? Ngano nga ikaw nagbuhat kanako sa ingon? Sayon ra gyud kaayo ang tag nga illustration nga logic ni Paul. Kay vessels mana. Onya kumuyong kag vessels magkukulon, maghimo na siyag kulon gikan sa lapok iyahang iform. Now, sa dihang mohimo ang magkukulon og kulon, ug yun sa niya paggama na,
mo question dani nganong gigama siyang ingon ana sana gama. Shall the thing form say to him that form it, why hast thou made me thus? Watay angay, watay igong katungod ng reklamo anang dapita, oy. Kanga naman, gi-exercise sa Ginoo unsay alang sa iyahang kalipay ug kahimayaan. Hayop kasi nabtanay tanang dapita. Alright? And that's absolutely nothing in sinners nga mao'y hinungdan nga higugmaon ta sa Ginoo. Wala lagi. Wala nagdepende nato nganong unsa ta og kinsa ta or unsa itong nahimo nganong gihigugma ta sa Ginoo. Wala. Dili. Nobody can claim the right nga higugmaon ka sa Ginoo. Iyahan ang kaugalingong kabubuton. Balikon ako ha. Ang Ginoo mo work sa tanang mga butang. Alright? After the counsel of His own will. Huwag magka-question ana sa Ginoo. Walay maka-claim bisan kinsa ana nga Lord nga kanang murbag na mangayo kag right sa Ginoo nga iyang hugmaon dili. Maing gabi ni mo diha ati Libby, naa sa bukid noon, murag taod-taod na kadi ati no. Ayun pagpamino, amping dati. Okay? So balikon ako ha. Walay na anato, that's absolutely, walay na anato nga mga makasasala nga mahimamahimong ang Ginoo. Murabag, unsa may akong buhaton ha nga higugmaon ko sa Ginoo ha. Una sa tanan, wala. Okay? Walay na anato nga makakos sa Ginoo nga higugmaon taniya. Nga naman, mo exercise ang Ginoo gugma sigun sa iyahang kabubuton. Why? His love is sovereign and free. Sa may naa nato nga para mo attract ang gugma sa Ginoo. Uloy. Kinsa man ka? Sa may naa nimo? Di ba? Absolutely nothing. Uy, mga nagtanaw na to da sa Cebu. Watching from Cebu, happy listening niya tanan diha. Gikan ni Connie. Happy listening. Alright? Balikon ako ha. Walay bisan unsa nga naa nato nga ma-attract nato ang gugma sa Ginoo. Wala. Wala tay na nga unsay naa nato nga may mahimo ng anong higugmaon ta sa Ginoo. Pero kahibalo mo? Tanan na atanang rason sa Ginoo para iyahatang iyahatang i-hate. Iyahatang silutan. Iyahatang lutusun. Na atanan nga rason para buhato na sa Ginoo. Nga naman, makasasala gud ta. Kung kasabot pa lang gyud ang tao aning tapika gyud. Makaingon ka nga Lord, salamat Ginoo sa imong gi-exercise nga gugma. Tiaw mo na. Walay naa nato nga makakos sa Ginoo nga higugmaon ta niya, pero na atanang rason. Naata ng rason nga kita iyahang silutan. Kita dili niya higugmaon. Naata ng rason. Patraman ni siya, mahitungod sa karakteristik sa gugma sa Ginoo. Una, I hope nagkakatulong.

punta ni Dapita ha. Nata nagkaton mahitungod sa gugma sa Ginoo. Nata naghisgot mahitungod sa characteristics, mga characteristics upat. Ka characteristics sa gugma sa Ginoo. Una, gugma sa Ginoo eternal. Walay kinutuban. Wala pa tani exist, naanadaan ang gugma sa Ginoo. Wala nagsugod ang gugma sa Ginoo sa dihang salig taniya isip atong personal ug bugtong malasuno. Naanana. Daan siya pa. Kay boundless man ang gugma sa Ginoo. Dili man subject to time. All right? Ikaduha, ang gugma sa Ginoo dili mausabon. Wa na nagdepende nato. Kay ang Ginoo nga na exercise og gugma dili mausabon. Mao nang iyahang gugma sad dili mausab. Wala nag-agad ginsa yung mga tawhana yung gipanghigugma. Kaya ang siya nga pagka-Diyos, di man mausab. Okay? Ikatulo, nga ang gugma sa Ginoo, ikatulong karakteristik sa gugma sa Ginoo, sovereign. Absolute sovereignty. Muhigugma siya, kinsa iyang higugmaon. Maka-cause ba ta? Nga, Lord, ingon ani, ang ayan ko ni muhigugmaon, higugma ako, Lord. Dili. Wa tay angay higugmaon sa Ginoo. Pero ang Ginoo, freely ni-exercise o gugma sa mga dili angayan higugmaon. Okay? Ingon ana nga klase ang gugma sa Ginoo nga iyang exercise. Last nga karakteristik sa gugma sa Ginoo. Nga ang gugma sa Ginoo, effectual. Obvious man sa kaya na. Okay? Kay gugma man na sa Ginoo nga mao'y almighty. Okay? It is the love of the almighty. Obvious man ang kayo. Nga ang gugma sa Ginoo effectual. Meaning ana? Yes, it means something. It means everything na higugmaon ta sa Ginoo. Di ba, kasagaran mo exercise o gugma kay katong mga, for example, kita mga tao, kasagarang ma-exercise o gugma nga ni nato are those who are mga helpless sa pagtabang nato. Okay? Kasagarang ba ma-exercise o gugma diri nato? Those who mga helpless to, you know, mga to help us. Mga powerless to do para nato unsay gusto nilang buhaton para nato. Kaya ang ilang gugma, helpless man, nga no? Because they lack the power to make their love effectual. Di ba? Sama good ni Darius. Anong nahitabo ba dahil sa Daniel? Nibukad ni Sarman to. Sunod iyang anak si anak ni Nebuchadnezzar. Sunod ni katong kay giprophesy man to na mini Tikil Ufarsin. Katong anak ni kingdom sa anak ni Nebuchadnezzar nga mahunong imong kingdom ana matong ginog na ikamot ba ni sulat dito sa wall. Nya pagkagabi adto ni atake ang media Median Empire under King Darius. Now karon nasakop na silang King Darius. Katong mga katong time bitaw nga magampo na si Daniel ana nga gibawalan na tanan kay gisuyaan siya bawalan kinsa bisan kinsa mo ampo sa ilang Ginoo ilawg sa puyanan sa leon. Now si Darius magod na ay favor ni Daniel kay ganahan siyang Daniel. Darius loved Daniel.
something na i-favor, nakakitag-favor si Darius ni Daniel ba? But you know what? Unsay nahimo ni Darius sa love ni paraniya ni Daniel sa dihang gi-exercise ang authority? Wala. He was powerless sa pagluwas ni Daniel. Mabito tong nilili siya. Daniel, napabaka diha? Naapa man, sir. Tukurat si Darius kay buhi pa man. Ama, ang resultado to. Ang resultado to. Ang mga naggama sa balaod nga bawal mampo sa ilang Ginoo, ana mao gipang laog yun no, ilang mga asawa, ilang mga anak kanan, hurot, busog mga layon. Ngon ana. Pero kita, we are loved by the Almighty. Nga sa diin, nothing is too hard for Him. Kaya ang object sa gugma sa Ginoo eternally safe man. Di ba? Kinsa may maka-make sure nga ang gugma sa Ginoo nga dunia may also be assured of a home in heaven. Di ba? Man ang pinaka-importanting question nga ma-raise. Unsaon man nato pagkahibalo? Unsaon man nato pagkasiguro nga ang Ginoo, ang Dios nahigugman ako, nahigugman nimo ikaw naminaw karon. Mga sa mga nagtan-aw, unsaon man nato pagkasiguro bi? Mao ni pangutana. Kay ang gugma maka sa Ginoo effectual, di ba? Now, the question is, how will you know nga ang gugma nahigugman nimo? How will I know nga ang Ginoo nahigugman ako? Unsaon ako nga para ma-assure ko? Nga all things work together for good to them that love God. I-make sure na to nga nahigugmata sa Ginoo? Inaon ba? You know what? Nga nung ingon ana ang nahitabo kay makaingon ka, Lord, I love you. God, I love you. I will serve you with all my life. Nganong ingon ana ang ato ang masulti sa Ginoo? Dili ba yan kita ang nag-initiate ana? Nga ikaw sa imuhang sa kanindot nga sa kaayo sa Ginoo sa iyang sa atong kinabuhi, makaingon ta nga, Lord, salamat kaayo, dalayin ka sa walay katapusan. I love you, Lord. Makaingon ta ana. Pero kanang atong paghigugma sa Ginoo kay balota, inward evidence na lang na sa iyang gugma una sa tanan din hinato. Kay unsa man dai nahitabo? Oh, adto na dayon ta. 1 John chapter 4 verse number 19. We love him because he first loved us. So unsaon na to para mahibalota nga ang Ginoo na higugma na to? Ni-response ta sa paghigugma sa Ginoo. Kung ikaw naghigugma sa Ginoo, pinaagi sa pagpangalagad niya sa iyang gitukod nga iglesia, kay di araman ta magkapangalagad niya. Okay? Kung ikaw nahigugma sa Ginoo, musangyaw tag mga kalag. Sultian na itong mga kalag. Kay, kung if you love me, keep my commandments man, di ba? Kung nahigugma mo sa Ginoo, nahigugma ta sa Ginoo mo, tipig man ta sa ihang mga kasuguan. So, muna, isa sa mga rason nga nahigugma ta sa Ginoo, isa sa mga ilhanan nga nahigugma ta sa Ginoo. Dili lang nang muingon nga, Lord, I love you, Lord, niya. Huwag ganig ibuhat. Huwag ganig pakialam sa mga tao nga nangamatay na, nangaimpirno na. O niya, I love you, Lord. Di na. Dibinuang na. Pagkahibalo nga ang Ginoo na higugma na nga ikas mo pan sa gugma sa Ginoo. Nangalagad ka sa Ginoo, nagsulwining ta, nag-Bible study ta, kay di, raman na diha. Kung maingon ta Great Commission, pagsunod sa Great Commission, threefold command mana nga i-perform sa church individually and collectively. Okay?
Kung mayon tag magtuman lang ta sa grid.

Mission, wali iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan ang mga tao nga nagpalibot nato sa tanang mga mutuo baptismuhan ug sa tanang mga nabaptismuhan tudluan sa tanang butang mo tay manang natay mga ingon ani nga sa gihan diha nato masyur diha nato mahibal-an nga ang Ginoo ang Dios na higugma gyud nato ngano man ni exercise man sa tagugma ngadto sa Ginoo. Okay? Pero sa mga tao nagpakarong ingnon nga Kristohanon nga moingon nga I love you Lord nga wa gani nakita sa iyang kinabuhi nga naghigugma siya sa Ginoo, questionable na. Questionable na. Nang kanang chill lang ba silang kinabuhi? Kristohanon kunuha yung kinabuhi. Walay action. Wa gani kasulti sa kaluwasan asa siyang dapita pahalona sa Ginoo. Questionable kayo. Siguro mailad nato ang tao nga nagpalibot nato. Pero di gyud nato mailad ang Ginoo bisan pag nagbata ta simbahan. Bisan pag asa ta nag sa ato ang kinabuhi ba? Di ba? Di na tumailad ang Ginoo. Kahibaw ang Ginoo ana. Alright? So, upat. Upat ka characteristics mahitungod sa gugma sa Ginoo. Eternal. Immutable. Sovereign. And effectual. Okay? So, ana ang mga characteristics sa gugma sa Ginoo. Sunod nga gabi, nagyapon tayo mga hisgutan ani. Mahitungod gyapon sa gugma sa Ginoo and then pipila na lang. Pero murag di gyapon na nato mahuman mo taas-taas pa ni. All right. But anyway, that would be all for tonight. Wala naman tayo enough time. Salamat kayo sa mga nagpaminaw nagtanaw sa ato ang programa. Okay. Crystal Jane Wenceslao. Hi, good evening, Kuya Jai. From, watching from Tubigun. Uy, ayas, nag-eskwila man ka na no? Keep safe, be safe diha, ha. Eskwila. Mayang pagpaminaw nila dahi diha sa Maribilis. Pastor Wenceslao, may gabihin nyo diha tanan, Pastor. Okay, so again, that would be all for tonight niya. Salamat kayo. Nya text line, wala. Sa mga nag-comment, mara sa ito nag-comment. Let me check kung naaba. Kay isahay na ako, hindi makita. Ayun, mara. Okay. So, encouragement na to. Every time that before mo ends, itong program, always is siya. Together, let's grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. That's while waiting for His near coming. Contending for the faith which was once delivered to the saints. Okay? And while waiting for His near coming, let's contend for this faith. Ano? Growing in grace. Sana man ang taanin noon. Balik. Encouragement dato before every time tamo end sa itong program. Together, let's grow in grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. That's while waiting for His near coming. Kanang growing in grace. Samtang nagpaabot siya ang pagbalik ba? Ayong tagpagkaton, tubo, espirituhan ng bahin. And while waiting for His near coming, let's contend for this faith which was once delivered unto the saints. Because in this program, what the Bible says, this is once again, Brother Jairo, only teaching and preaching the book, the blood, and the blessed hope in the body of Christ nga sa kaniya gipaluna. That's the Church of the Lord Jesus Christ. Local, New Testament, Bible-believing, independent, unaffiliated Baptist Church nga yung gitukod. Serve God faithfully kung nga sa kaniya gibutang. Okay? Ginoo may nagpahilo na nato. So, diha tanay mga lagad. Alright, asa taniyagi pahilo na ba nga iglesia? Okay? So, once again, alas na ng mga nagpaminaw, nagpatanaw. Salamat! May gabi, may pagpaminaw, may pagtanaw kaninyong tanan.